0: mala da tarayya da mutane daga kasan waje da kuma ƴan uwana na kasashen Afrika.
1: Abubakar SD babban dan jarida ne a Najeriya da yace ko shakka babu tsarin gudanar da ayyukan DW abu ne da zai ja hankalin matasa su yi sha'awar kafar lura da rungumar zamani da suka yi da kuma kwarewar su ta yin magana da yaren ƴan bana bakwai.
2: Ita ya kafar yaɗa labarai ta DW tana daga cikin wayanda suka rungumi yaɗa shirye-shirye sosai ta kafafen sada zumunta a kin farko-farko kuma sannan suna daga cikin wayanda suka fara democratizing na yaren gabatar da shirye-shirye musamman wajen sauƙaƙa shi ya bi sahu da salon yanda matasan wannan zamani musamman wayanda suke fiye shafe lokuta mai yawa a kafafen sada zumunta yara matasa ƴan Gen Z. So ga kuma damammaki da za su iya samu kwatikari na fita kasar waje da kuma koyon aiki. Wannan zai sa tabbas duk wani matashi ya ji musamman wanda yake da alaka da kafafen yanzu labarai ko yake da gogewa ta aikin jarida ya ga cewa wannan shine mataki na farko, ma'ana zabi na farko idan yana so ya aiki da kafafen yanzu labarai na kasar waje.
1: A duk shekara kafar na bude kofa ga matasa masu sha'awar zama ƴan jarida ko masu neman kwarewa karkashin shirinta na bayar da horo kan aikin jarida. Inda matasa maza da mata daga sassan duniya ke cin gajiyar shirin. Ruqayya Ibrahim, DW Hausa, daga Kano a Najeriya.
3: To ƙarshen shirin kenan a madadin kowa da kowa sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim nake cewa mu kasance lafiya. Daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da warhaka da kuma sake saduwa. Muhammad Tijani Hassan ne ke muku marhaba bikum a zango na biyu na yaɗa shirye-shiryen DW kai tsaye daga nan birnin Bonn. Kamar yadda aka saba, an lalubo mu ne a shafukanmu na Facebook da YouTube da manhajar TuneIn har ma da wasu gidajen rediyo abokan hulɗarmu a wasu sassan Afirka. To bayan sha labaran duniya, muna tafa da shirye-shirye masu ƙayatarwa daga ciki har da shirin amsoshin takardunku wanda bisa al'ada ke feɗe biri har wutsi akan tambayoyin da suka shige maku duhu. Sai shirin ku shiga club da ke duba ayyukan ƙungiyoyi 'yan sa kai. Akwai kuma shirin mata da ƙananan yara har da zamantakewar iyali na abu namu. Sai shirin zaɓi sonka da ke ba ku damar isar da saƙonnin gaishe-gaishe ta hanyar rediyo kafin daga bisani mu karanto wasu daga cikin wasiƙun da kuke aiko mana. To amma kafin sannan tukuna ga labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
1: Hatsarin bus ya kashe mutane.

0: To ma Dr. Aliyu Tilde, baka ganin watakila idan da akwai alƙalamin ƙididdiga na irin waɗannan rikice-rikice zai iya taimaka hukumomi gano musababin faruwarsu da kuma hanyoyin magance su. Akwai irin waɗannan shafuka ana da su?
1: Akwai shafi wanda ake da shi wanda aka fitar kwanan nan na conflict tracker.
0: Wato bin diddigin rikice-rikice da tashi-tashin hankula.
1: Diddai an fito da abubuwa suna nan dalla-dalla, kowa zai je ya duba ya gani.
0: To amma kamar ya nagarta ko ingancin wannan shafi yake?
1: Misali zan bayar, na shiga na tambaya daga 1980 zuwa yanzu mutane 44,656. 44,656.
0: Waɗanda suka rasa rayukansu.
1: Kuma waɗanda aka jiwa ciwo 20,690. Kuma yawan faruwan waɗannan abubuwa sun faru 993. Abu ya yi ta faruwa 993. Sannan kuma a ce hukuma ta gagala rage abun ko kuma tsayar da shi, kullum abun ma ƙara ƙaruwa yake. Kaga da matsala.

0: To wace rawa za a ce gwamnatin Najeriya take takawa wajen kuntar da irin waɗannan rikice-rikice?
1: Rikin aiwatar dokakan ma shi ne ma yake ƙara tunzura abin aiki. Gwamnati tana fire brigade ne idan abu ya tashi a zo bububububububu a rufe, amma abin da ainihin yake ruru ta wutar tana nan a ƙasa, kuma babbansa shi ne rashin amfani da doka kamar yadda muka faɗa da farko.
0: Dokta, idan da za a yi wa wayan baya, kana ganin wannan yanayi na rikicin al'umma yana da nasaba da zamanin mulkin mallaka?
1: Mungo Park ya zo nan a 1795 ya shigo Afirka. Da ya koma wasa ta farko, wato bayan zuwansa na farko, ya koma sai ya rubuta report. Shi wannan abin yana cikin jinin 'yan Afirka ne, ko kuma a halin da suke ciki ne ya sa suka zama haka? Kawai sai na ji kamar yana magana ne da yau. Abin da ya faɗa shi ne, ya ce rashin doka wacce ta laifanta aikata irin waɗannan abubuwa da aiwatar da ita shi ne ya sa a Afirka, wacce ya zo ya samu shekara 300 da suka wuce, to mai ƙarfi fa shi kawai zai kwace abin da yake da shi ne kawai a kan hanya, kuma ya bautar da shi, ya je gari ko ya samu ƙauye ko ya samu riga ko ya kawai ya fi su ƙarfi, ya kwace su, ya ce kawai sun zama bayinsa, kuma shi kenan, kuma an zauna a kan haka. Shugabanni ba za su yi komai ba.
0: Amma ya kake ganin tattaunawa tsakanin shugabannin addinai zai taimaka wajen kawo sauƙi ga irin waɗannan al'amura?
1: Wajen wayar da kai yana da muhimmanci. Bayan aiwatar da doka, to wayar da kan al'umma a fahimci juna, wannan yana da muhimmanci sosai. Zai kuma taimaka don ƙara fahimtar juna. Idan akwai fahimtar juna, to sai dai wani ya zo daga waje ya zo ya tarwatsa mu, amma ba wai mu da muke gari ɗaya ba ce za mu tarwatsa kanmu.
0: To Dr. Aliyu Tilde, wani darasi za ce Najeriya ko 'yan Najeriya sau koya daga rikice-rikicen da suka faru a baya na ƙabilanci da addini domin hana aukuwar hakan a gaba?
1: To wallahi babban darasi shi ne babu ci gaba a wajen tashin hankali. Duk mai tsammanin cewa yana son al'ummarsa ko yana kishin al'ummarsa ko yana kishin ƙabilarsa, to ya tashi haikan a cikinta a samu zaman lafiya. Tashin hankali ba abin da yake jawa banda tsiya. Tsiya ta mutane, da tsiya ta al'umma, da tsiya ta yanki, da tsiya ta garuruwan da ake irin wannan tashin hankali. Don haka duk ƙauyukan da ake irin wannan tashin hankali, wallahi idan ka je yanzu sai ka ga abin tausayi.
0: Dr. Aliyu Tilde, tsohon kwamishinan ilimi na jihar Bauchi, kuma mai sharikan al'amarin yau da kullum a Najeriya. To masu sauraro, a nan za mu dakata, sai kuma na makon za a sake jima ɗauke da wani sabon shirin. A madadin 'yan uwa abokan aiki, Abdullahi Tanko Bala ke cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
2: DW ku shiga club.
3: Masu sauraro, barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a cikin shirin da ke duba ayyukan sa-kai na kungiyoyin taimakon kai da kai a cikin al'umma, inda a wannan makon shirin ya sauka ne a garin Argunguna jihar Kebbi da ke shira arewa maso yammacin Najeriya, domin tattaunawa da wata kungiyar da ke kula da taimakon masu taɓin hankali da mabukata mai suna Mental Health and Needy Advocacy Support Initiative. Sai ku kasance da ni, Ma'awiya Abubakar Sadiq, da ni shirye shirin zan kuma gaba.

0: Toma Dalla ita dai wannan kungiya take kula da taimakon masu tabin hankali da mabukata mai suna Mental Health and Needy Advocacy Support Initiative. Kungiya ce da aka assasa a wannan gari na Argungu domin a ceto masu tabin hankali ga kai su wurin magani a asibiti akan irin yanayi da kuma halin da suke kasancewa sakamakon lalura da suka tsinci kansu a cikin ta. Jafaru Zaka kakakin cikin gida shine shugaban kungiyar. Yayi karin bayani dangane da tarihi da kuma kafuwar kungiya.
1: To wannan kungiya mun kafa ta na musamman domin tallafawa masu lalura ta taban hankali, sannan kuma muna taimakawa magidanta masu rauni wanda so da ka ga magidanci gashi da iyali amma bai iya zuwa gidan wani shiro-shiro ko. To wannan muka nemi taimako ga jama'a mu iske shi taimaka mai da abinci.
0: Ita wannan kungiya ta masu tabin hankali wato Mental Health kamar yaushe ne kuka kafa ta?
1: To muka fara kungiya shekaru biyu da gabata. Mun kafa ta ne muna da membobi guda hudu ko kuma in ce guda biyar. Akwai ni shugaba, akwai sakatare, akwai ma'aji, akwai sakatare yada labarai, sannan akwai shugaban mata.
0: Kungiyar dai bayan shafe tsawon shekaru biyu suna aikin tallafawa masu tabin hankali da kuma masu rauni. Har yanzu suna kai ba tare da sun gajiya ba. Muhammad Kabir da aka fi sani da Rima Muhammad KMSK shine sakataren kungiya ya kuma yi karin bayani.
2: Mun yi ayyuka da dama, daga ciki akwai masu tabin hankali waɗanda muka doka mu kai su kware domin a duba lafiyar su, sannan kuma akwai waɗanda muke gani suna gararan bakan hanya, mu doka mu yi musu aski, mu yi musu wanka, mu sa musu sutura, sannan kuma masu abinci su ci. So akwai ire-iren su da dama waɗanda mun shayi ba ɗaya ba ba biyu ba.
0: Ya kuke yi misali har ku kama su waɗannan masu tabin hankali ku dauke su ku je asibitin Kwari da su wacan jihar Sokoto?
2: To alhamdulillah da yake ciyaman namu mai mu'amala ne da su, kusan in sun ganin mu suna na'am-na'am, wanda ya kasance in ya kira su shi musamman shi kakaki, wallahi suna na'am-na'am su su dan sun san akwai abin da zai ba su. To nan na muka samu nasara, za mu kama su mu je a yi musu wanka, mu sa musu sutura, sannan daga bisani mu doke su mu sa su cikin mota a ba su abinci su ci har mu je can lahiya lau.
0: Yawan aikata-aikatan da kungiyar ke yi na nuna irin yadda take samun kuɗin shiga masu dama da ke ba su damar yin wannan aiki. Abubakar A Bawa Argungu shine mai ajiyar kuɗin kungiya, yayi bayanin inda suke samun kuɗin su.
3: Tsakanin mu har da hada abin da a ƙasa, mun dan fara dan taro CC wanda muke amfani da su har muka kai muna yadawa ga social media hundreds. Ana yadawa mutane masu hannu da shuni na Argungu da wajen Argungu suna fada nasu tallafi ganin kokarin da wannan kungiyar ke yi. Akan aika sakunoni da dama kuma mukan yada domin su waɗanda suka bada abin su su ga an yi an isar da abin nan inda suke so a isar da shi.
0: Bayan shafe tsawon shekaru biyu kungiyar na kula da masu tabin hankali, yanzu haka an samu yi wa dama magani a cewar shugaban kungiya Jafaru Zaga kakakin cikin gida.
1: Akalla mawa mutum 150 mun kai su kware, an ba su magani kuma mukan bi idan muka dara su mukan bi don mu ga tabban ana kula da basu magani kamar da likita ya shar'anta. Sannan wannan aiki namu muka hita har wajen karamar hukumar jihar Argungu. Mun taba zuwa arewa lahur gaman kan giwa muka dauki mara lahi muka kai shi kware, mu ce muka kai ta kware a kai mata magani. So ba mu tsaya na Argungu kawai ba.
0: To amma me ya ja hankalinku ga wannan aiki na kila tattara marasa lafiya masu tabin hankali ku riga kai su asibiti?
1: So da yawa idan muna kwance gida muka yi tunani ko ana ruwan sama ko ga hunturu, muka yi tunanin cewa mu ga mu gida kwance, amma wasu bayan Allah masu tabin hankali wasu suraren waje babu zarar ruha, babu ruwan kwani, babu ruwan kwana. Wanda shi ja hankalin muka zana muka tattauna na cewa bari mu tallafa wa'annan bayan Allah mu dauke su, amma kafin mu dauke su sai mun binciko yan uwansu don su san cewa suna hannunmu. Muna da kyakkyawar hulɗa da asibitin Kwari, sukan kawo mana su har gida idan suka samu lafiya, mu hannunta su ga 'yan uwansu.

0: madalla. A shekarun baya-baya dai iyaye mata da ma 'yan mata sun fito da wani tsari wanda ake cewa nyanya da harshen zabarmanci, wanda ke nufin uwar daki, inda yarinya budurwa tun tana 'yar karama sai a kama mata uwar daki ko ta kama uwar daki. Ita dai wannan uwar daki ko kuma nyanya ita ce za ta kula da duk wani abun da ya shafi diyar dakinta, kama daga yi mata kitso, kula ma da mu'amalarta da mutane ko kuma samari da dai sauransu. Madam Yusa Salamatu Karinta, ɗaya daga cikin waɗanda suka san wannan al'adar, ta yi mana ƙarin bayani a kansa.
1: Da dai da mun ka sani, budurwa ita ga dukan nyanya. Ga ka budurwa, ka girma, ka fara yin shekaru, nonuwa sun fara hita, kana yin nyanya uwar daki kenan. Uwar ka na raye, uban ka na raye, za ka kama ta uwar daki. In ma ga unguwarku na, in ma wani wuri na, akwai cikin uwaye wanda ga birge ka, wanda hankalin shi ya kwanta gare ka, shi ne ka dukan nyanya. Kana zuwa wurin ta kana gaida ta, in barka da sallah ya zo, in ka samu wani abu ka sai goro ka kai mata, daga haka nan da ya kawara. Ita ko nyanya in dai ta kwaraita, in dai tana son ka sakani da Allah, ita ga zamanar da kai. Yanzu duniya iyata kin ga haka ne, kina girma, ki da kanki ki hankali, ki samu abu ki aje, in sarma yi miki wanga magana ki ce kaza, ki da kanki ki wayo, ita ga waye miki kai. Kina da hankali, me sai zan mutum hankalin shi bai bude ba, bai waye ba. To in ka samu nyanyarka, tunda akwai abubuwa da yawa da kana iya gaya ma nyanyarka, ka duke ta ne kamar abukiya mai tasohe ka da baka iya gaya ma uwar ka shi.
0: Tani Bote, ɗaya daga cikin matan da suka zama uwar ɗaki, ta yi mana bayani yadda wannan al'adar take farawa.
2: Kana aika mutum na, kana aika rana, ki sai ki ce mu wanci ina so in kame ta uwa, sai wallahi alhamdulillah ta taho, to mai ni mai na son ta. To yanzu fa tun muna dan mata, in ka sai ka suwa haka ga da wani talla, kana so goro ka ba mu ci a hinta ke mu wanci, tun kuna aika goro ke sai ma kana mai kudi da mutuna, kana ba shi kudi, kuna nan kuna yin insala ta kawo ka sallah haka, ga ka sai mutum suka kai sukari, duk kai sukari tun ga azumin ka kai sukari, shi ko insala ta zo mutuna mai kombile buyu ko uku, wanda adda hini shina yin ko kombile hudu, wanda bai da hini shi na yin kubbele bushi kai mutum ga sallah. In yar manya tashi sai a ta hada mata a ce wallahi yake ta samu samari, ce to madalla. In yar manya tashi rassa lalle rajin ma anda ka lalle, kana zama gidan uwarka a samu ka lalle rassa mdi uwarka gidan wakin yayyanka, na zo ai kuma taro tai kaya ta kawo kuma kayan ta ma ba a ga masu da mutane, ake to gani yayyan ka kayan yayya an kawo su an dauka an kai ma har yanzu ma ba a ga masu da su da ban aka aje su. A ce ma an kare wurin kayan unya ya tsara sunan daban, a gwada mu wimin ne, a gwada mu bi, gwada mu kowa shi gani.
0: A lokacin da dai yarinya da ta sami shan aure, za a huddawa uwar ɗakinta wani kaso na musamman mai soka. Ita ce za ta zama kirshin biki, kuma wannan mu'amalar ta kulluke na har ya zuwa lokacin da ita wannan yarinyar za ta samu haihuwa guda biyu ko ma fiye da haka. Wani lokaci har ma ya zuwa lokacin da ita kankanta yarinyar za ta zama uwar ɗakin wata.
1: Da. Sai nyanya ta taka maka birki ta ce kaza akai ba haka kai ba haka haka. Komi nan ɗakin ka kana iya tara wurin nyanya. Uwa ba ta sani ba, ya ba ta sani ba, uba bai sani ba, kaka bai sani ba. Mun zama nyanyoyi da yawa tunda mu cikin lokacinmu ma muna dukan nyanya ma yara. Nyanya ma ba a son nyanya mai baki sai mai ruwa asiri. Wadda ta zo wurin ka ko menene tai kana iya rihe mata asiri da ita uwan ma da kanta, in ta jiya tana ce a ba haka nan bane, me kai in ta zo kana kwantar da hankalin mutum ka ce haka akai haka akai, hahira in sarmayinta ya mata, in ita ta buwaya ta gaya mai maganar da ya kamata tana ce to har gobe ina baka amsa, sai ta zo wurin nyanya, nyanya nan ga gaya mata maganganu da tata sai ta gaya masar mai.
2: Sai ta girma sai ta zan budurwa ba ta zuwa wajen kowa tana da ita ga masu gitso, sai ta samu arme. Sa'an nan akai mata alarar ta, akai mata komi da komin ta, kuma ba ta biya ko wallafa, in ta ba ta biya, ta yi arme. Sannan akai mata komi da komi ana ba ta zannuwa, ana ba ta komi da komi ana ba ta. Har sai kuma samu ciki, ta aihu in ta samu ciki ma kuma ba ta biya kuɗin kalmisa. Shi ko an kawo shi komi na sana. Ba a ba komi ba a ba shi da waje komi na tana ana ma kara mata cikin shi.

0: To sai dai wannan alakar ta nyanya ta zama kamar wani bai ni gishiri in ba kaman da. Kuma wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da sun kasa al'adar take fuskantar koma baya.
1: To ke san yanzu zamani da da su yanzu ba tsaye ba. Kuma mutum na kun yi zama kuna zama mutum na kama ka mutum shi zai ce wanki na kai ba tsakamin wanki na kai ba tsakamin ba. To shi ne kisa abu ya kashi. Na taba gani inda an kai rago. Wallahi rago matattajiya take a kai mata tai layar shi. Na taba gani shi. Wallahi ana kai shinka ba abin ba kaiwa. Akwai zumunci fa an ka samu mutum na kore fa. An ka samu mutum na kore. Akwai zumunci gare shi. Haka na yana ke gani. Da hai zuwa gaba to ba yanzu ya abin da kai mi in yi maka na yanzu kuma wanda bai iya kuma a ce ba kama shi ban kama wanda bai iyawa kenan haka nan sun kuna yin dari jikka nawa shikenan haka nan gahi zuwa amma yanzu sai ka ce kai ba kama wanda abai sai wanda adda ba ku haka nan na ba
0: wannan al'adar dai ta taimaka sosai wajen sada zumunci tsakanin al'ummomi yankin ballai yara inda nan ne al'adar take da karfi to sai dai yanzu haka an samu koma baya saboda yadda wani lokaci akan samu cin amana walau gurin yarinya ko kuma gurin uwar dakin ta
2: in kaya ka samu ka sai ka kai ka aje in menene ka gani na daki ka kai ka aje in kudi sarmai ya baka uwarka ma ba za ta san kudin nan ban yanyarka na sani da kenan ma magana da nake ba yanzu ba kana ba ta kudi tana kunshewa ta taita sa adashi na yanzu wa in ka zo ka tambaye ta ta ce suna nan aje ke ku kina mika wuya kaman rakumin da anka dora ma abun ga akala kina azababu kamar ki kina taya kina kombo kudi na nan ga taruwa sai da kika zo magana kudi tace miki wani kudi a tarige mi uwa tace bata sani ba mutanen da su amana gari su ba ne yanzu ba uwar daki na dada ne yanzu ba guda ba duk wanda ga su yau kan ka dauki wani uwar daki ko wani menene tsaya dai ga uwarka uwarka ta in ta yi talaka uwarka ta in ta canye maka kuɗi uwarka ta in ta tayi waje ta hada kanta ta tona asiri wallahi yanzu babu uwar daki duk wanda yace zai kuma ya gwada ya gani ni da girma na da komi da komi na dauki uwar daki kuma an mini shi uwar dakin an mini shi yau da ina magana miji na yana jiya ya san tabbata haka nan wallahi cewa tai o tana da diyata ayi arme balaguro na yi wa kan in zo ta cewa a armama miji na diyata sai da nazo nayi tankatarsu to wannan ina batu yaran yanzu don Allah su kwantar da hankalinsu ga uwayensu uwa ce in ba uwarka babu mai sonka a duniya
0: to sai dai ganin muhimmancin zumuncin da ke cikin wannan al'adar yasa wasu iyaye ke bada shawarar ƙara farfado da shi har ma ya yadu ya zuwa sauran sassan ƙasar Niger
1: to wallahi kai ba so ne kanzu uwaye diya a hada ina so uwan diya su kama abin nan da ƙarfi tun da al'ada ta dai ka ayyada shi kama shi da ƙarfi kullun maza akwai shi kullun nan na taba ganin shi na wata mace sunan sun kama wallahi ta armar ta babu abin da bai kama ta ba sakallu ke ba abin da bai kama ta ba kuma 20 ya azama su uskun kayan ina maza wallahi ita mace wallahi da ma ga ce ma hambarkin hansu ba so na ba wallahi ba ku so na ba dan su kai sun kama tun suna wasa sai da zam gaskiya Allah sai da zam gaskiya
0: to masu sauraron mu anan ne kuma ka kawo ƙarshen shirin abu namu magani a kwabe mu a madadin waɗanda sun ka dafa shirin ya zo muku Ramtu Isa wanke ke muku fatan alkhairi sai wani lokaci idan mun sake haduwa da yardar Ubangiji.

0: kan wato shirin su na afkawa sansanin bayan fargar da su na wucewar motocin guda uku da take zargi sun tunkari sansanin sojin ne. Shugaban Amurka madai Donald Trump ya sanar da cewa mutane da dama na da niyyar tabbatar da aika-aikar da suka so su a Refrain, wanda rundunar sojin Amurka dake amfani da sansanin shekaru da dama tare da tallafin jami'an 'yan sanda na Birtaniya suka yi nasarar dakile harin bayan sun jima suna bibiyar su. Tun daga farko ma dai sai da hukumomi suka buƙaci mazauna yankin da ke kusa da sansanin da su fice na ɗan wani lokaci a inda suka tura ƙwararru da ke bincike don warware bama-bamai. Akalla mutane uku ne suka rasa rayukansu sakamakon lugudan wutar Rasha da ta yi a kan wasu biranen Ukraine guda biyu ciki har da babban birnin ƙasar Kiev a wannan Lahadi. Mahukunta na wannan ƙasa da ke yankin gabashin Turai sun ce mutum biyu sun fara mutuwa ne sakamakon tashin bama-bamai a dab da wata cibiya da ke kula da tallafawa iyali a birnin Sumy da ke yankin arewa maso gabashin Ukraine. Gwamnatin yankin, wato gwamnan yankin Madai, ya bayyana a shafinsa na Telegram da cewa yankin Sumy na ci gaba da fuskantar hare-hare ba ƙaƙƙautawa daga Rasha sakamakon kusancinsa da iyakokin Rashar. Birnin Kharkiv ma dai wani jirgi maras matuƙi ya daki wata mota da ke kan hanyarta, inda nan take direban da ke cikin motar ya ce gagarin ku kamar yadda aka sanar. Daukacin ɓangarorin biyu da ke fafata yaƙi dai na kaiwa juna muhimman hare-hare a wasu muhimman wurare da ke da amfani na mato da ke da amfani masu matuƙar muhimmanci. To ƙarshen labaran duniyar kenan, yanzu kuma lokaci ya yi da zan bar ku domin sauraron shirye-shiryen da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya farawa da wannan shiri.
1: DW ra'ayin malamai.
2: Wai shin kun san wainar da ake toyawa a zaurin Majalisar Ɗinkin Duniya a daidai lokacin da shugabannin ƙasashe daban-daban har guda 193 suka halara a birnin New York domin halartar babban taro na shekara-shekara da aka saba gudanarwa. A wannan karon dai, taron dai shine karo na 81, amma kuma ya zo ne a daidai lokacin da ake fama da rikita-rikita a sassa daban-daban na duniya, kama dai daga rikicin Gabas Tsakiya inda Iran da Amurka suke ci gaba da fafatawa, lamarin da ya kai ga toshe mashigin ruwan Hormuz har da Bab el-Mandeb, yayin da a nan Turai kuma ake fama da rikici tsakanin Ukraine da kuma Rasha. Su ma dai ƙasashen Afirka ba a bar su a baya ba a fannin rikice-rikice, kama dai daga gabashin Congo har izuwa ƙasar Sudan inda ake fama da yaƙin basasa da sauran ma dai ƙasashe da ake fama da batun awari, ciki ko har da Kamaru da ma dai irin rikita-rikita a ƙasashe daban-daban na duniya, ciki ko har da yankin Asiya da sauransu. A irin wannan marra, me ya shugabanni ya kamata su yi a daidai lokacin da suka haɗe wuri guda domin su samar da mafita ga irin matsaloli da duniya ke fuskanta? Abinda shirin ra'ayin malamai na wannan mako kenan ke mayar da hankali. Kuma mun gayyato Ambassador Muntari Usman, tsohon jakadan jamhuriyar Nijar a Majalisar Ɗinkin Duniya, sannan muna tare da malamai Suleiman Babayo da Abdulkarim Muhammad Abdulkarim, sai kuma Abdulrahim Hassan da kuma Hawa'u Muhammad. Malamai, muna muku barka da zuwa wannan zauri.
3: To madalla, muna godiya.
2: To Ambassador, za mu fara ne da kai. Ambassador Muntari Usman, tsohon jakadan jamhuriyar Nijar a Majalisar Ɗinkin Duniya, a irin wannan marra ɗaiɗaikun mutane kamar irin su mu da ba mu naƙalci ƙabli da ba'adi na harkokin diplomasiya ba, a kullum muna ganin shugabanni suna zuwa ne su zo su yi jawabi su tafi ba tare da mun san takamaimi me yasa suke wannan jawabi ba, illa dai kowa dai ya zo bayyana irin matsaloli da ƙasarsa take fuskanta. Akwai wani muhimmin abu ne koko mataki da ake yi a lokacin da aka buɗe wannan zaure su kuma shugabanni suke waɗannan jawabai? Me ya ma'anarsa?
4: Kun san ita wannan Majalisar Ɗinkin Duniya, abin da ya sa aka yi ta na farko shi ne ƙasashe na duniya wanda suke da ‘yancin kansu suna da a ba su damar lokaci zuwa lokaci su taru bayan sun yi wannan bayanan, daga bayan hage su zamna a tantamna bisa abubuwan da ya dami al'ummar su kuma abubuwa da ya dami al'umma ta duniya gabaki daya. Shi wannan jawabin wannan da ake yi ya zama al'ada ne a kan kundin tsarin Majalisar Ɗinkin Duniya da kowace shekara a ba shugabannin ƙasashen duniya damar su
2: To ambassador tunda wayar ka ta katse zamu sake dawowa gare ka. Suleiman Babayo idan aka duba yadda irin shugabanni idan suka je walau suke korafi ne walau suke zargin juna ne walau suke sukar juna kamar irin abubuwan da ake gani kamar tsakanin Donald Trump da kuma shugaban kasar Iran da sauransu. Ta yaya za iya fahimtar irin mahimmancin majalisar ɗinkin duniya duba da cewa maimakon su zo su warware irin matsalolin su ne sai su zo suna sukar juna ne.
3: Wato wannan ma wata hanya ce ta warware rikicin domin kowa ya fadi nasa bangaren musamman ka dauki Amurka da Iran ganin cewa za iya cewa kasashe biyu ne da yanzu aka suke fuskantar juna a yaki. Dan haka kowa zo ne fadi dalilin sa mai yiwa na wannan yaki da kuma musamman Amurka ma da ta kaddamar da yakin da kuma dalilin Iran na cewa tana kare kanta ne da kuma abubuwan da take zargin Amurka. Duk wannan suna cikin matakan warware rikicin sai dai kawai idan kana shugaba ka zo ka faɗi abin da yake damun kasarka ko kuma matsalolin da kuke ciki ya kamata ka bayyana shi ta hanyar da za a fahimci matsalan da kuma matakan magance su. To wannan wani lokaci shine abin da aka rasa saboda wasu zaka ga abin da za su yi mai waso ki burutsu ne ko kuma idan wata matsala tana faruwa a wani wuri ka faɗi yanda matsalan ta shafe ka da hanyar da kai kake gani za a warware duk suna taimakawa wajen warware rikice-rikice a duniya. Amma sai kaga abin takeicin shine shugaba ya zo mai wa ga matsalan kasansa musamman a kasashe masu tasowa waɗanda suka yi katutu da makwabtansa yanda za a warware ko kuma mai kai faɗi yadda matsalan take shafan kasansa da hanyoyin da yake ganin wasu kasashen duniya za su iya taka rawa wajen magance wannan matsalan. Amma sai ya timma ya tsalle sai ya je yana magana akan wasu matsaloli waɗanda ko dai matsalolin ma ba su shafe shi ba ma kai tsaye ba ko ta wani bangare matsalolin ba su shafe shi ba. To amma sai ka ga yayi uwa yayi makarbiya a can wai saboda wasu dalilai ko a danganta da addini ko kuma a danganta da wasu abubuwa na da suke faruwa na rayuwa. To ya kamata dai in kana shugaba kasarka ita ce wuri na farko da ya kamata ka fahimci matsalan da take ciki da hanyoyin da za ta yi amfani da kasashen duniya wajen warware matsalan da kuma hanyoyin da wasu kasashe ma za su taimaka maka koda zuba jari ne koda ci gaba ne. Saboda aka yi muhawara a wurin ya kamata bayan muhawara a ce an kula dangantaka ne tsakanin kasashe an ƙara fahimtar juna domin shine majalisar ɗinkin duniya wato a samu hanyar da kasashen duniya za su yi magana da juna za su taimaka ma kansu wajen warware rikici. To mutum shugaba ya kauce a wannan to anan ne matsalan take.
2: To ambassador Muntari Usman kana ji na?
4: Eh ina jin ka.
2: Kai da ka nakalci kabli da ba'adina harkokin diplomasiya wai a yaushe ne majalisar ɗinkin duniya take warware irin waɗannan matsaloli duba da cewa waɗannan shugabanni na ɗaukan tsawon lokaci suna bayyana irin abubuwan da ke ci musu tuwo a ƙwarya babu sanarwa da ake fitarwa a baya a ce ga irin matakan da ake ɗauka bayan an yi wannan zama na babban taro babu wata hanya da talakan duniya ko ma a ina yake da zai iya sanin irin alƙiblar da ake fuskanta domin a warware irin waɗannan rikice-rikice da abubuwan da ke ci musu tuwo a ƙwarya.
4: To rikicin iri-iri ne yanzu ka ɗauki musamman rikici na yaƙin basasa kamar wanda na Sudan kaga abu ne wanda yake ɗaukar lokaci da yawa kuma ana zancen ana gamuwa ana ɗaukar matakai. To da yake abubuwan sun yi kamari ƙwarai zai ɗauki lokaci ka a ce an samu damar a huddo wata hanya wadda za a tsaye da yaƙe-yaƙen da ake na basasa a Sudan. Kuma akwai wani kuma wanda shi kamar ƙasa da ƙasa ce ake take gwamnati faɗa wanda ake iya raba su yanzu kaga a yanzu a cikin yaƙin da ake na Ukraine tsakanin Rasha da ita Ukraine tun ko a ce da tsakanin Rasha da kasashen Turai na yamma hada da NATO. To wannan da yake manyan kasashe ne wanda suke cikin majalisar ɗinkin duniya kuma suke ta babban ƙungiyar security council wanda suke da kujerar naki a wurin wannan wannan gyara su da ita da kanta majalisar ɗinkin duniya da wuya tunda kowanne aka zo aka zamna zai hau kujerar naki ya hana a motsa abin. To rikicin iri-iri ne in ka ɗauki na kamar kwatanci Isra'ila da Falastinawa ko da Larabawa za a ce. To shi ma kaga da yake ita Isra'ila tana da goyon baya na America, ita kuma America tana da ita ma kujerar naki a majalisar ɗinkin duniya. Kenan sai abin da lokacin da aka jawo kan America wanda ba ta aiki ba da umurnin nata na kujerar naki.
2: To amma ambasada Mutari Usman, idan aka duba da irin goyon bayan da wasu kasashe suke koko an gizo da manyan kasashe na duniya suke ko kuma babakere da suke ma a zauren majalisar ɗinkin duniya, baka gani cewa kamar dai kashin dankali ake yi inda na gaba su din ne kawai ake bayyana matsalolinsu, alhali su kasashe masu tasowa ba su da ƙarfin da za su fito a fifita irin matsalolin da suke fuskanta kamar yaƙe-yaƙen da ke gudana ko a Sudan ko a Kongo ko makamantar haka?
4: A shi daman a hulɗa ta ƙasa da ƙasa akwai harkar ƙarfi da mai ƙarfi. To yanzu abin ne ya kai da mun kawo da lokacin da masu ƙasashe masu ƙarfi ba sa yin union ke aiki da ƙarfinsu don su takurawa wani wasu na ƙarfi kuma ta tilasta sai abin da suke so.
2: To Abdulrahim Hassan, ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da za a tattauna a yayin wannan babban taro na Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 81 shine sabon shugaba ko kuma sabon babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya tunda Antonio Guterres a ƙarshen wannan shekara ne wa'adinsa ke ƙarewa. Idan ka duba irin rawar da itaka a waɗannan wa'adi guda biyu da ya a Majalisar Ɗinkin Duniya, kwalliya ta biya kuɗin sabulu?
5: Gaskiya ne zan iya cewa kai tsaye kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Shi yasa shi ma karan kansa ba shi da ƙwarin gwiwar cewar ga blueprint ɗinsa ko kuma wasu muhimman abubuwa da ya iya cimma a lokacin wa'adinsa. Ɗaya daga cikin manufofin Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin nan shi ne hana ko taƙaita tashe-tashen hankula a duniya, tare da ganin an samu haɗin kai tsakanin ƙasashe matsakaita da waɗanda suka ci gaba da kuma waɗanda suke ƙoƙarin tasowa. Amma a ƙarƙashin mulkin nasa an ga baraka fiye da yadda aka saba gani a shekarun da suka gabata, wanda kuma ana ganin tsawatarwar da ya kamata ya yi a matsayinsa na shugaban wannan hukuma da ake gani ita ce za ta zama kamar ginshiƙin durin duniya. Amma an kasa yin haka, ana kuma ganin ƙasashe da suke taka haye na dokokin ƙasa da ƙasa. Amma iya abin da zai yi shi ne ya yi magana. Ya kamata kuma a ce akwai abin da zai iya yi a matsayinsa na shugaba fiye da kalamai kadai. Saboda haka a wannan babin ni zan iya cewa gaskiya kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba, kuma babban kalubale ne ga duk wanda zai gaje shi, saboda dole sai ya dau wasu matakai da ya kamata ya dora ne tun kamin zuwan Guterres. Ma'ana yanzu haka kasashe da yawa suna cikin yaki, kamar yankin gabas tsakiya, gabashin Turai da kuma kasashen Afirka da ake gane ana musu wato kamar murjin taliya ne su kama ba a ma maganar su, saboda dukan da ake musu sama da ƙasa ne amma ba inda ma za su kai kuka. Kuma taron ya zama kawai kasashen Afirka da sauran kasashen duniya da ba su da kwalliya ido dama ce kawai su je su nuna kwalliyar da ke jikinsu da kuma su iya bayyana irin fasahar iya magana da suke da shi kawai, in banda shi babu wani tasiri.
2: To amma baka gani shi Antonio Guterres ya ci karo ne da kalubale kasancewa shi Trump lokacin da ya dawo kan karagar mulki shugaban Amurka kenan ya nemi janyewa ne ma daga Majalisar Ɗinkin Duniya domin ai sabon zubi. Sannan kuma shi Antonio Guterres Secretary General na Majalisar Ɗinkin Duniya na yanzu ya yi kokari ya gani cewa an kwaskware dokoki da tsare-tsaren Majalisar Ɗinkin Duniya domin tafi dacewa da zamani, shi yasa kwalliyar din ta kasa biyan kuɗin sabulu.
5: Muhammadu, ni ina ganin da a ce wani ne daban da ya kamata ya taka rawar da zai iya yi fiye da Guterres ya zo a gabar da ya kamata. Duk wanda ya mulki Majalisar Ɗinkin Duniya a lokacin da Trump ya yi wa'adin farko da na biyu ya samu dama da zai iya, in ka ja masa birki, in ka taka masa birki, hatta alƙalai a Amerika yanzu duk wanda ya hana Trump cimma wani muradinsa ya zama gurzo. Haka zalika kai ma Guterres da ya yi ɗaya daga ciki da ya zama gurzo. Amma kaga an kasa yin haka batun sauya fasalin wato ita majalisar ko kuma wasu dokoki da kake gani duka da ba a samu an yi ba. Ni ina ganin gaskiya ba shi da abinda zai iya nuna cewar gaskiya ya cin masa, ya zo an yaƙi a cikin mulkinsa zai tafi ana ci gaba da yaƙi. to me zaka nuna daidaitun duniya bayan da aka ga corona yaki-yakin nan an tabbatar sun haddasa mummunar rashin daidaito a duniya dukkan su kuma gashi ana gani haka zai tafi ya bari
2: to Hawa'u Muhammad an san cewar mataimakiyar sakatare janar ita ce Amina Muhammad da ta fito daga tarayyar Najeriya kuma duk da cewa ita Najeriya tana da gwarzuwa da take wakiltarta a zauren majalisar dinkin duniya amma an ci gaba da ganin irin rikice-rikice da ke faruwa a tarayyar Najeriya ba tare da ta bada gudunmawa a kai tsaye ba a iya cewa ita ma Amina Muhammad dukkan warja ce da Antonio Guterres koko akwai inda za iya yaba mata game da rawar da ta taka musamman ma dai a nahiyar Afirka game da irin waɗannan rikice-rikice da yaki-yaki da ake fama da su a nan da can
6: gaskiya iya cewa kan warja ce saboda yanzu da ka tambaye ni nima ba abin da yazo kaina kai tsaye akan gudunmawar da ta bayar kuma kwanaki ma ai mun wallafa a shafin mu kuma abin da mutane suka yi ta fada kenan ba wani abu za iya cewa gashi nan tayi wa Afirka ba tayi wa Najeriya sannan kuma tayi wa arewacin Najeriya daga inda ta fito saboda haka dai gaskiya da ita da shi Guterres sun gabaki ɗaya abu kusan ɗaya za a ce suke yi similar
2: to amma Amurka ai ta kaiwa Najeriya dauki a fannin yaki da ayyukan ta'addanci ba a iya cewa wannan ita ce ta bada wannan gudunmawa ba
6: to ko da gudunmawa ce ta fuskarta al'umma ba haka suke kallon shi ba saboda abin ya sama an soki abin sosai a lokacin da Amurka suka zo kuma har yanzu ma da ake magana akwai wata sabuwar yarjejeniyar da za ta zo tsakanin Amurka da Najeriya a haka still mutane ƴan ƙasa Najeriya suna gani kaman ai wannan ba abu bane mai alkhairi kuma ina da wannan magana ina nufin mining inda ake magana Amurka da Najeriya suna son saka yarjejeniya ko sun mai yarjejeniya akan wannan abin mutane ba sa gani kaman hakan abu ne da zai taimaka al'umma in aka koma gabaki daya nan gaba
2: To Abdulkarim Muhammad Abdulkarim a watan Disamba ne dai za a gudanar da zabe domin a san wane ne zai mai gurbin Guterres a matsayin sabon babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya kuma akwai dan Afirka daya dake ciki tsohon shugaban Senegal wato Macky Sall idan ka duba irin yanayin duniya da karba-karba da ake yi duk da cewa Kofi Annan da ya fito daga Ghana yayi babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya amma dai tun wannan lokaci har yanzu ba a sami dan Afirka da ya taka rawa a wannan fannin ba me yasa arda shi Macky Sall ke da shi koko karbuwa ko rashin karbuwa da yake da shi ta yadda zai je kara musamman ma da ɗan yankin Latin America da ake gani a wannan karan din su ne za su ciri tuta
7: magana da zan ce shine shi Macky Sall tun daga gida ma ya fara samun matsala domin kasarsa ta Senegal ba ta ma amince da takararsa ba hasali ma wata kasa ce ta gabatar da takararsa Gabon to sai daga baya ma sannan ya fara yake samun goyen baya kuma Macky Sall ma guntun kashin da ke jikinsa ma ba zai ma bari har ma ya samu karbuwa ba saboda me mutum ne da yazo kan doren mulki kan bisa doren demokradiya amma da ƙarshe me yayi sai ya nemi rusa demokradiyar kasar da cewa Senegal da Ghana kasashe ne da suke da tarihin demokradiya a Afirka amma sai ya nemi ya rusa wannan baya ga haka kuma su kansu ma wato kasashen Afirka to idan ma suka je irin daidai wannan gaba ma sun ma iya warware matsalolin da suke da musu na cikin gida kafin ma har su hada kai su tafi neman shugabanci irin wannan abin da yasa ne wannan magana shine kungiyar hadin kan kasashen Afirka AU mai tai wajen warware rikicin kasar Sudan da duniya ta manta da shi domin rikici ne da kasar hadaddar daular Larabawa da ke goyen bayan RSF da kuma Masar da Saudi Arabia ke goyen bayan sojojin Burhan to mai AU tai wajen daidaita wannan rikici domin warwarewa gashi nan ana kashe dubban jama'a ana ta yin gudun hijira suna tsallaka wasu kasashe mai AU da sauran shugabannin Afirka suka yi wajen warware rikicin jamhuriyar demokradiyyar Congo baya ga wannan ma rikici da ya dade kuma duk akan hakar ma'adanai ne ga kuma rikicin cutar Ebola da ita ma mai ma aka yi wajen dakile wannan cuta baya ga wannan mai AU ko kuma shugabannin Afirka suke wajen warware rikicin kamaru na batun masu ƴan Ambazonia da ke neman ballewa da ke magana da Ingilishi da ɗaya bangaren da suke magana da Faransanci mai aka yi wajen daidaita wannan matsala sannan kuma baya ga duka waɗannan matsaloli ma ita Afirka da kanta mai tai wajen ganin tunda misali kungiyar kawancin tsaro ta NATO ta yi wani hoɓɓasa lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ya janye tallafin da yake ba NATO ya ce zai rage da kuma tallafin da yake ba ƙungiyoyi da hukumomi na lafiya na duniya da sauransu sai NATO ta warware ta duwa ma cewa ashe ma duk makamanta da tara kuɗaɗe da sauransu kaso mafiya ya fito ne daga Amurka dan haka suka fara wata tararruka EU da sauransu ya za su yi samaye gurbin waɗancan kudade da dollar da Amurka take bayarwa a da shi yasa ma duk wani sauyi a majalisar ɗinkin duniya ba zai yi ba sai da izinin Amurka saboda me Amurka ce take bada kaso mafi tsoka na tallafi na kudaden gudanar da ita wannan majalisar ɗinkin duniya da hukumomi na duniya na lafiya ne na tsaro ne a dan haka gaba ɗaya yadda ta zama yar sandar duniya ta zama babban likitar duniya komai tsare ita saboda haka kamar yadda Abdurrahim yake fada Guterres ba zai iya zama gwarzo ba a wannan karo dan iya ce zai taka Amurka birki to kwabarsa ce za ta yi ruwa a dan haka shi ma duk wanda zai zo sai ya samu goyen bayan Amurka sannan komai zai tafi iyakaci dai kamar a ce kungiyar BRICS da take tasowa wannan matsalan lamba da take wa sauran kasashe to da BRICS za ta hada kai za ta samu kalubalantar Amurka da sauran manyan kasashe wajen samar da kasuwanci da gina tattalin arziki da samar da tsaro wannan zai zama kalubale ga Amurka daga nan shikenan sai a watakil a fara samun sauki na gina al'amura na duniya
2: ambassador Muntari Usman kana jin mu
4: ina jin ku
2: to kasashen Afirka suna muradin samun kujerar dindindin a majalisar ɗinkin duniya duba da ci gaban tattalin arziki da suka samu duba da yawar al'umma da suke da shi duba da yawan kasashe har guda 54 da suke da shi a wannan nahiya me yasa duk da wannan fafutuka da fadi tashi da suke yi har yanzu suka kasa cin maburin su
4: to dinde abin da dalilin guda ne wato manyan kasashe wanda suke da kujerar naki su ne ba su san wasu su samu su ma wannan kujerar don saboda ƙarfinsu zai ƙaru wajen majalisar ɗinkin duniya. Zan dawo wajen Macky Sall wajen sakataren janar. Abinda mutane ya kamata su gane cewa duk wani ɗan takara a wajen neman kujera ta sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya ya zama na ƙasar musulmi ne mamba ne na ƙungiyar haɗakan musulmi ta duniya ba zai samu goyon bayan Amerika ba don saboda Isra'ila tana bayan wajen wannan da ba za ta yarda ba ai kuna tunai a lokacin da can baya Salim Ahmad Salim na Tanzania ya so ya samu bai samu ba aka zo aka dawo takara wajen Hamid Algabit na Niger shi ma aka yi ta gwagwarmaya ba a samu ba aka samu wasu daga Côte d'Ivoire da Senegal anyi ba za su samu ba Macky Sall ba zai samu ba don saboda shi ma Boutros Ghali ya shi ma kun san tarihi shi wajen Egyptin kuma shi kirista ne kuma gwagwarmaya da ya bada wajen wannan da agreement da aka yi na Kandagi.
2: Ambassador Muntari Usman tsohon jakadan jamhuriyar Niger a majalisar ɗinkin duniya wannan yana nufin cewa kenan kasashen Afirka za su ci gaba da zama ƴan rakiya ne a majalisar ɗinkin duniya ko kuma ma dai a ci gaba da mayar da su saniyar ware alhali kuma su ne suka fi fama da matsaloli iri daban-daban.
4: In dai ba su yi ba siyasar da za ta gamsar da Amerika wajen wannan ko wajen takara ta neman sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya ko wajen wani neman wuri dai wanda ba za su fito ba kamar dandandan kamar za su yi gwagwarmaya da abin da Amerika take so yanzu.
2: To Suleiman Babayo ana ganin kasashe da dama suna hada gwiwa wuri guda domin ta da tattalin arzikinsu ko kuma fuskantar irin matsaloli musamman kuma na baya-bayan na shine kasance kungiyar BRICS inda kusan fiye da rabin al'ummar duniya ke cikin wannan kungiya baya ga irin albarkatu da ci gaba na fasaha da kimiyya da suke da shi alhali kuma an riga an san cewa su ma kasashen yamma suna da irin nasu wannan hadakar din ta G20 ko ko G7 da dai sauransu a irin wannan marra a iya samun wata mafuta ga zauren majalisar ɗinkin duniya kenan idan ko da nan gaba ta kasa cimma irin muradai da aka dora a kanta na gani cewa ta magance irin matsaloli da duniya suke fuskanta musamman ma dai a fannin rikice-rikice.
3: To haka na iya tasiri amma dai da farko mu fahimci cewa yanzu dai kowa san cewa Amurka da China su ne a kan gaba wajen ƙarfin tattalin arziki a duniya kuma China tana iya karɓan wannan ragamin daga Amurka. In aka duba yawan kere-keren da take yi wanda kasashen duniya da dama suke nuna dare kaman tana ya zama ma yanda take zuwa ta watsa musu abinda ba sa bukata. Naka duba yadda kuma kere-keren suka ja kamfanonin suka ja baya Amurka da yadda tattalin arzikin China yake haɓaka kuma ba ta yaki a ko ina yanda ita Amurkan take kashe kuɗi, dan haka tasirin China lallai zai yi a nan gaba ko kuma yana kan haɓaka. To mu a koda yaushe abinda kasashen Afirka ya kamata su fahimta shine duk lokacin da kake tare da mai karfi, amfanin wannan karfin shine kai ma ka samu ka rabu da shi ko kuma ku yi aiki tare domin kai ma ka samu naka karfin, amma kar ka jingina da shi domin karfin sa kawai, amma ka jingina da shi domin karfin sa ya taimaka wajen gina naka karfin. Kaman yanzu abubuwa da yawa da ake a China da yawa ba ma bukatun sai mun je China, abinda muke bukata shi ne mu haɗin gwiwa da China tunda muna da abinda mu zame a cikin kasashen Afirka domin a sarrafa abin a Afirka. A zo a yi yanda ma ko a cikin gidanku ko aka saya ku kuka kera abin ku ko kuka yi komai ya ishe ku, kuma manta da maganan wai sai an fita da shi ko wani abu.
2: Ambassador Mutari Usman, wai shin kasashen Afirka sun shirya domin su je su yi angizo ko kuma su yi tasiri a zauren Majalisar Dinkin Duniya ko ko a manyan taruka na duniya ko ko a manyan hukumomi ko kungiyoyi na duniya duba da irin rarrabuwar kawuna da ake fuskanta a cikin gida, inda zaka samu cewar misali jamhuriyar Niger da Mali da Burkina Faso sun hada kansu wuri guda sun zama yan baya ga dangi ga kasashen yammacin Afirka, ta yaya irin waɗannan za su taimaka ko kuma su zama nakasu ga nahiyar Afirka wajen samun ƙarfin fada aji a duniya?
4: A shi wannan haɗin kai abu ne na wanda yake na gwagwarmaya ta yau da gobe ta kullum. Kusan a da lokacin da muka taso muka sami ƴancin mu, an yi gwagwarmaya aka zo aka sami ƙungiyar haɗa kan Afirka wadda sun zama yanzu. Kenan bayan an yi juyin mulki a Niger aka zo aka yi wannan haɗaka ta RS kamar gungu ne na ƙarfafa haɗakan Afirka da haɗa. Lokaci zai zo wanda Afirka za su haɗa kansu su koma kamar da'in nada da suke haɗuwa suna ɗaukar matakai kamar don saboda za su hangi gwagwarmaya da ake kamar a Majalisar Ɗinkin Duniya ko a wasu wurare daban. Kuma dole ne sai sun haɗa kansu in suna son aikace-aikacensu na a Majalisar Ɗinkin Duniya ko kuma na wajen hulɗar ƙasa da ƙasa a duniya ta yi tasiri.
2: To a ƙarshe Abdulrahim Hassan, me mahangarka game da makomar Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan mara da rikici ke neman dabaibaye ta, a wannan mara da waɗansu da suke ba da taimakon kuɗi suke katsewa, a wannan mara da zaka gani cewa irin ƙasashe kamar Afirka har yanzu ba su samu ƙarfin fada aji ba, wai shin za ta ci gaba da zama Majalisar Ɗinkin Duniya ne ko ko a'a kawai wata aba ce da ake amfani da ita don cimma muradu musamman ma da na manyan ƙasashe?
5: Ina gani dai kamar gaskiya magana ka ta ƙarshe ita ce ansar kawai kai tsaye, saboda ko a wannan karan shugabannin Afirka guda biyu da suka yi magana, mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shettima da wakilci Ahmad Bola Tinubu shugaban Najeriya cewa yayi, babu yadda za a Majalisar Ɗinkin Duniya ta ci gaba da gudanar da ayyukanta da dokokinta irin na shekaru tun lokacin da aka kirkire ta ko kuma duniya tun ana 1945. Kaji ɗaya, wato yana adawa da irin yadda ake kashe muraba ake kuma rufe ido akan wasu abubuwa da basu kamata ba. Shugaban Kenya William Ruto cewa yayi, babu yadda za a kasashe guda biyar kadai za su zo su tantance su hakikance su nuna yatsa akan abin da kasashe 188 za su yi su kadai. Sannan kuma kasashen Afirka sun zama yan amshin shata suna je suna gani, kasashen Larabawa da sauran wasu yankunan duniya suna ganin ga abin da ya kamata su yi kuka a saurare su amma babu hali, a kwana a tashi za su zo su ce to me amfanin wannan Majalisar Ɗinkin Duniyar idan har ba za mu kawo kuka a share mana ba.
2: To masu sauraron mu, anan ne za mu dakata a wannan shiri na ra'ayin malamai, a madadin kowa da kowa na nan DW musamman ma dai bakon namu Ambassada Muntari Usman tsohon jakadan Niger a Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran malamai Suleiman Babaye, Abdulkarim Muhammad Abdulkarim, Abdulrahim Hassan da kuma Hawa'u Muhammad, a madadinsu da ma dai kowa da kowa, ni Muhammad Awal Balarabe dake muku fatan alheri daga nan Bon.
1: DW amsoshin takardunku.
7: Masauraro, barkamu da wannan lokaci da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin amsoshin takardunku. Tare da ni Abdullahi Tanko Bala. Tambayar mu ta farko ta fito daga Abubakar Makera dake Kaduna, Najeriya. Yace dan Allah ku tambaya mana masana, wai me ake nufi da yanayin zafi na El Nino da ake magana kansa baya-bayan nan? To Abubakar Makera, domin amsa maka tambayar, na tuntubi Professor Awal Faruk Abdulsalam, masanin muhalli da sauyin yanayi kuma malami a Jami'ar Jihar Kaduna a Najeriya. Ga kuma amsar da ya baka.
8: Allah subhanahu wata'ala inda ya tsara duniya shine makamashin da muke amfani da shi, ma'ana energy yana zuwa daga rana, yana zuwa haske da zafi. To in yazo duniya da yake ba yana da san duniya bane a yanayi iri guda, wani wurin ya fi samun zafi kamar tsakiyar duniya, gefen bangaren kuma kudanci da arewaci da karanci. To sai ya zama na yanayin iska da teku su ne suke isar da wannan zafin ko kuma wannan makamashin inda bai kai ba, inda kuma yake karanci a kawo. Wa irin wannan yanayin a tekun Pacific, musamman bangaren ƙasashe kamar Peru da Chile, sai akan samu yanayi a ƙa'ida. In babu ita El Nino a ƙa'ida, ko in ce in El Nino ba ta faru ba, ana samun teku tana yin sanyi ne, inda kifaye da al'amuran mutane suna yin shi cikin jin daɗi. To idan aka samu yanayin iskar da take bugawa, da yake iskar ma da take bugawa a duniya kashi-kashi ne, to ta wannan ɓangaren in babu wannan shi abin El Nino ɗin, iska tana bugawa ne daga gabas zuwa yamma, na haka iska takan buga ɗumi ɗin hasken rana ya ɗumama ruwa, iska sai ta tura shi ya koma wurin irin ƙasashe kamar Indonesia da Asia, kudancin Asia. To akan samu yanayi duk bayan shekara 7-8 ko 9, sai wannan iskan da take bugawa sai ta raunana. In ta raunana, maimakon ruwan ɗumin nan ya tafi gabashin duniya, sai ya dawo nan a cikin Pacific Ocean ɗin, sai ya zama tekun ya yi ɗumi. To wannan canjin na maimakon inda sanyi yake a samu zafi, inda zafi yake a samu sanyi, shi kuma sai ya ƙara haɓaka yanayin iskar ta canza. To wannan yana faruwa ne a wannan ɓangaren na duniya, amma idan zagayen iska ya canja a wannan ɓangaren, yana iya shafar duniya gaba ɗaya, kuma yana shafanta duk wannan shekaru. Wani wurin a samu ruwan sama ya canza, ko ruwan sama ya yi ƙaranci, ko a samu fari, ko a samu yanayin zafi. Wannan a taƙaice shine wannan tsari na El Nino yanda yake faruwa.
7: To Professor, ita kalmar El Nino me take nufi, kuma daga ina ka samu ta?
8: To kalmar El Nino kalma ce ta Latin. Mutanen da suke zaune a kudancin Amurka, musamman wanda suke tsere da tekun Pacific Ocean, da yake yanayin ruwan yakan canja ɗumi, yana ƙara ɗumi mafi yawa lokacin bikin Christmas ne. To kuma ka san mutanen wurin mafi yawa mutane ne masu bin addinin Kristanci, musamman Catholic. To sai suka sawa wannan yanayi suna da kamar a ce tunda lokacin aka haifi Yesu Almasihu, sai suke sawa El Nino, na ma'anan kamar ƙaramin yaro, jariri, an samu jariri. Sai suka sa mishi haka da kalmar Latin, ma'anar kenan da El Nino yake nufi.
7: Ana iya danganta El Nino da yanayin zafi kenan?
8: Ba za a ce yanayin zafi kadai ba. Shi zafi an fi gane shi ne da wuri. Kamar wannan El Nino na wannan shekara ta 2026, tabbas ya ƙara yanayin zafi a duniya gaba ɗaya. Amma akwai wuraren da kuma ba zafin ba ne za su samu, watakila ruwan sama ne zai ƙaru, watakila fari ne. Don haka yana shafin kusan za a iya cewa muhallin ɗan adam gaba ɗaya, saboda shi yanayi climate in ya canza, to zai shafi komai, tun daga yanayin noma, yanayin lafiya, yanayin dajijjika, yanayin yanda ake ruwa, kusan komai yake shafa.
7: Kamar ya masana kimiyya suke iya gano aukuwar El Nino kafin ta faru?
8: Yake Allah ya sa an ci gaba sosai, kuma kusan duniyar tamu ana ana kula da ita ko wanda ana kallon duk abin da ke faruwa daga yanayin sararin samaniya har kasa. Wannan iska wanda take canjawa da turanci ana kiranta trade winds, ana lura da ita. Sannan kuma ana ma iya hasashen yanda za ta canza. Allah ya ba dan Adam wannan ilimi zai iya amfani da abin da ya faru yau, kamar misali yanda ake ba da sanarwar gobe za a yi zafi ko gobe za a yi ruwa, kuma cikin yadda Allah ka ga an yi. To ita shi ma El Nino din ana iya gano cewa a wannan shekara, a wace shekara ne zai faru, sannan kuma ya karfin shi zai kasance. Dan haka mafi yawa misali za a iya cewa kusan shekara 50 baya duk El Nino din da ya faru za ka ga an san zai zo, kuma kasashe da yawa suna wanda aka san zai shafa suna sanar da mutanen su cewa su shirya. Misali kamar wannan El Nino da ke faruwa yanzu, na in ya faru ba wai abu bane na sati ɗaya ko biyu, illan na iya zama tsakanin wata 9 har zuwa wata 12 ana tare da illan wannan canjin. Kasashe kamar Indonesia, Sudan da India da Brazil, da yanda nake kasashe a yankin Himalaya har da kasar mu ta Najeriya da kunce kudancin Sahara, duk suna cikin wuraren da tsakiyar Afrika ma da yammacin Afrika, duk suna cikin wuraren da wannan canjin yanayi ya shafa sosai.
7: To akwai bambanci dai tsakanin El Nino da sauyin yanayi ko kuwa duk abu ɗaya ne?
8: Akwai bambanci. El Nino ba canjin yanayi bane, shi wani abu ne da ke faruwa la yanda nace duk shekara 7 zuwa 8. To in kuma ya haɗu da canjin yanayi dama already duniyan na zafafa, to El Nino in ya zo abin na ƙara yawa. To mun gani dai abin da ya faru a Turai da kuma abubuwan da suke faruwa a gabashin duniya da kasashen Afrika na yanayin zafi ya yi tsanani. Sannan wannan El Nino kamar yadda ni bayani a baya cewa masana na ma yin bincike suna nuna za a iya samun rashin ko mutuwa zai iya jawo mutuwar ɗan Adam sama da 450,000. Wannan hasashe ne wanda ko ita Najeriya kanta kasanmu da kuma kasashen yammacin Afirka suna cikin inda za a samu wannan zafi. Kamar yadda bincike nuna yana da alaka da cututtuka da yawa, wasu kai tsaye irin cututtuka da suka shafi hawan jini ko abin da ake kira cardiovascular diseases, ko kuma ba kai tsaye ba yana iya haɓaka yawan sauro, yawan ƙuda, wanda su kuma suna cikin dangogin da suke yaɗa cututtuka. So don haka yana da alaka da ɗan Adam da lafiyar shi kai tsaye.
7: Farfesa Awal Faruk Abdulsalam, masanin muhalli da sauyin yanayi kuma malami a Jami'ar Jihar Kaduna a Najeriya. Tambayar mu ta gaba ta haɗin gwiwa ce da ta fito daga Alhaji Karimi ɗan Malam da Abubakar Ɗorayi da Hafizu Baita Kududufawa a Jihar Kano, Najeriya. Suka ce wai don Allah me yake kawo yawan rikice-rikicen ƙabilanci da na addini a Najeriya, kuma me yasa aka sa yin maganinsa? To na miƙa tambayar ku ga Dr. Aliyu Tilde, tsohon kwamishinan ilimi na Jihar Bauchi kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya. Ga kuma bayanin da ya muku.
9: To rikice-rikice da ake ta yi wato suna da sarƙaƙiya ne da yawa. Yana da wahala wani lokaci rikicin ka bambance tsakanin na addini da na ƙabila, saboda biyu ɗin sukan zo su haɗu, saboda za ka iske ƙabilun wasunsu akasarinsu Kirista ne, wasu kuma akasarinsu Musulmi ne. To idan aka samu tashin hankali tsakanin ƙabilu biyu, to nan da nan sai ka ga an bashi tawilin cewa na addini ne ko kuma a ce na ƙabila ne. Alhali tushensa na addini ne, amma kuma an bashi tawili na ƙabila ko kuma a ƙabilan shin ma sai ya zo ya yi tasiri a kai.
7: Waɗannan rikice-rikice suna faruwa, wane tasiri suka yi ga haɗin kan Najeriya?
9: Ai ba a magana batun tasiri kan tasiri kan, ai ana ganin sa, ana ganin sa sosai sosai tunda ya kai ga yanzu ba ma tsakanin ɗan arewa da ɗan kudu ba, a'a hatta mu a tsakanin mu kanmu yanzu haka sai kaga akwai wurare wanda ake samu babu jituwa. To don haka batun haɗa kan Najeriya kan yana ƙara komawa baya tunda kwanciyar hankali na raguwa. To sannan kuma waɗannan abubuwan da muka ambata na ƙabilanci da addini da bangaranci suna ƙara kutsowa cikin rayuwarmu, musamman ta fannin siyasa sai ya rikide kuma ya zo ya zama rayuwar yau da kullum. To duk waɗannan abubuwa na da suna mai da ƙasa baya, suna haddasa fitina tsakanin 'yan ƙasa, suna ruguza haɗin kan da aka ɓata lokaci da rayuka aka gina a baya.
7: Kamar waɗanne wurare ne ko jihohi aka fi samun waɗannan tashe-tashen kula?
9: Kamar faɗace-faɗacen da ake yi tsakanin al'ummu a jihar Kaduna da a jihar Borno, irin su insurgency ɗin nan wanda ake samu, da jihar Taraba da jihar Plateau. Waɗannan jihohi guda huɗu yanda na jera maka su, Kaduna, Borno, Taraba, Plateau, su ne suka fi kowane jiha yawan kashe-kashe wanda aka tabbatar aka kuma kawo rahotonsu a cikin jaridu tun daga 1980 zuwa yanzu.
7: Yanzu menene za ka ce yake damun jama'a game da yawan rigingimu a Najeriya?
9: To, abin da ke damun jama'a shine mutum ya aikata laifi kuma a kama shi a sako shi ko kuma a kyale shi, gashi an tabbata ya aikata laifi. To gaskiya ya kamata a ce an duba wannan fannin kuma an daidaita al'amura, kuma an tabbatar da doka na aiki akan duk mai aikata laifi. Wannan shine zaman lafiyarmu.
7: Ga kuma fitinar bako da dan gari
4: shine ai yana nan, kuma wannan fikirar tana ta yaduwa. Baka ganin wai yanzu ma wai har ana ba kuri tsakanin Bahaushe da raba fatani, kaji irin wannan lalacewa ta al'ummar mu duk da auratayyen da ke tsakani, duk da kaza kaza din da ke tsakani.

0: To ma Dr. Aliyu Tilde, baka ganin watakila idan da akwai alƙalamin ƙididdiga na irin waɗannan rikice-rikice, zai iya taimaka hukumomi gano musababin faruwar su da kuma hanyoyin magance su. Akwai irin waɗannan shafuka, ana da su?
1: Akwai shafi wanda ake da shi wanda aka fitar kwanan nan na conflict tracker.
0: Wato bin diddigin rikice-rikice da tashi-tashi hankula.
1: Diddai an fito da abubuwa suna nan dalla-dalla, kowa zai je ya duba ya gani.
0: To amma kamar ya nagarta ko ingancin wannan shafi yake?
1: Misali zan bayar, na shiga na tambaya daga 1980 zuwa yanzu mutane 44,656. 44,656.
0: Waɗanda suka rasa rayukansu.
1: Kuma waɗanda aka jiwa ciwo 20,690. Kuma yawan faruwan waɗannan abubuwa sun faru 993. Abu ya yi ta faruwa 993. Sannan kuma a ce hukuma ta gagala rage abun ko kuma tsayar da shi, kullum abun ma ƙara ƙaruwa yake. Kaga da matsala.

0: To wace rawa za a ce gwamnatin Najeriya take takawa wajen kuntar da irin waɗannan rikice-rikice?
1: Rikin aiwatar doka kan ma shine ma yake ƙara tunzura abun ai. Gwamnati tana fire brigade ne. Idan abu ya tashi a zo bubu a rufe. Amma abinda ainihin yake ruru ta wutar tana nan a ƙasa. Kuma babban sa shine rashin amfani da doka kamar yadda muka faɗa da farko.
0: Dokta, idan da za a yi wa wayan baya, kana ganin wannan yanayi na rikicin al'umma yana da nasaba da zamanin mulkin mallaka?
1: Mungo Park ya zo nan a 1795 ya shigo Afirka. Da ya koma wata ta farko, wato bayan zuwansa na farko, ya koma sai ya rubuta report. Shin wannan abin yana cikin jinin 'yan Afirka ne? Ko kuma a halin da suke ciki ne ya sa suka zama haka? Kawai sai na ji kamar yana magana ne da yau. Abin da ya faɗa shi ne, yace rashin doka wacce ta laifanta aikata irin waɗannan abubuwa da aiwatar da ita shi ne ya sa a Afirka wacce ya zo ya samu shekara 300 da suka wuce, to mai ƙarfi fa shi kawai zai kwace abin da yake da shi ne kawai a kan hanya, kuma ya bautar da shi, ya je gari ko ya samu ƙauye ko ya samu riga ko ya kawai ya fi kwabi ya kwace su, ya ce kawai sun zama bayinsa, kuma shikenan, kuma an zauna akan haka. Shugabanni ba za su yi komai ba.
0: Amma ya kake ganin tattauna tsakanin shugabannin addinai zai taimaka wajen kawo sauki ga irin waɗannan al'amura?
1: Wajen wayar da kai yana da muhimmanci. Bayan aiwatar da doka, to wayar da kan al'umma a fahimci juna wannan yana da muhimmanci sosai. Zai kuma taimaka don ƙara fahimtar juna. Idan akwai fahimtar juna, to sai dai wani ya zo daga waje ya zo ya tarwatsa mu, amma ba wai mu da muke gari ɗaya ba ce za mu tarwatsa kanmu.
0: To Dr. Aliyu Tilde, wani darasi za ce Najeriya ko 'yan Najeriya sau koya daga rikice-rikicen da suka faru a baya na ƙabilanci da addini domin hana aukuwar hakan a gaba?
1: To wallahi babban darasi shi ne babu ci gaba a wajen tashin hankali. Duk mai tsammanin cewa yana son al'ummarsa ko yana kishin al'ummarsa ko yana kishin ƙabilarsa, to ya tashi haikan a cikinta a samu zaman lafiya. Tashin hankali ba abin da yake jawa banda tsiya. Tsiya ta mutane da tsiya ta al'umma da tsiya ta yanki da tsiya ta garuruwan da ake irin wannan tashin hankali. Don haka duk ƙauyukan da ake irin wannan tashin hankali, wallahi idan ka je yanzu sai ka ga abin tausayi.
0: Dr. Aliyu Tilde, tsohon kwamishinan ilimi na jihar Bauchi kuma mai sharikan al'amarin yau kullum a Najeriya. Tuma sauraro, anan za mu dakata sai kuma na makon za a sake jima ɗauke da wani sabon shirin. A madadin 'yan uwa abokan aiki, Abdullahi Tanko Bala ke cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
2: DW wasiun masu sauraro.
3: Masu sauraro, barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirin wasiƙun masu sauraro, shirin da ke baku damar aiko mana saƙonninku da ma ra'ayoyinku game da abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya a yankunanku. A cikin shirin na wannan lokaci, ni Sa'id Sa'ad Abubakar zan kasance da ku.